0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Sami ana me yo konfo mpo na me sim mo de bible no ka set ya bosom sim de dia bosom ya konfo atem ana me betre bible no mpo a wan ti bi ama ame ka biribi mo soma mo mpre ko ni bi no mo gya mo mpre ko ni mo nya ne mo tisi abonten no na ka me ni so wo be ka biribi ama wo se a ampa so mo ye kristofo bo ba akokora do se kristofo onum se ye ne ye konto kwa ho a kristofo konfo sho ba wan ti mi wo ya kwasi ama mi twa asim wo ya za wo ye se ba wo I'm so happy mo ya sa no mama mani agye mo ma wo se bible kutamuno munsa me bi won bat de musa o moye de atam ni obi agi ni obi yakwasia na da mi se ani abosun sam no quran nim de o mo che bible no because ma musu kuta twa sam na agye nkwa e mani pa papa no so obi busa mo kwasi no obi anti bible rasia mo be yi na no abe chire ni mo a mo de kwasia ni atam de die na ayi na ye kuntokwa na unu se ye kwa ye jimu ma me twa sam wo ya za wa jimi na mo de yi ano natse bible no kra na momo kuma no bible na mo asana mo kwa na bible na musia no enkyere mo nim de ani nyansa ba bible ka asem bi o bible o ka asem bi o se wogidi ni wakodi e mpaibo wogidi ni wakodi ene mpaibo ba we de say antesa na ze bible no kra na mo kan mo nim na ze mo de ende makodi ene se obekwa kokuntokwa ena mi kam welcome the brand time be bow o ya za ma mi twa asim obusum na njimi obusum akase woni christianity no munkora te mo munsua de ye me pa twa mesere mo hawa musi ade bible we dwa ya sum okrom ha ni nyina se munsua de wo na mwa mo mesere mo bom kitikiti na muwi edi se wo bi bom mfiam ya ene ya mko jina obi kon na mo gba konfo mfe osun bosuma wa jimi unim nyansa uni tiri na osun bosuma nye baba simi ansu ohoyiri bi anka no baba simi ansu mo wura fofro bi anka no na wana kete so bi konfo osun osun ni powerful kan no okonfo bi aye na juma fa nyankopon so okonfo bi asum nyame bi sese engine ni abofo na konfo bi so de ye juma no enye wo maame na wo no nye wo se na wo no e yo nyankopon ene boss engine de maaye se wo na ususue mu ni babu na ka cho se e de e bo mu nyankopon asema meme ka cho se nyankopon abode won se bia mu e bia da so ye nyankopon de a enti na bi ka won sa do ne bebi won e bu ho atan no Christianity atom de die no wa jimi sho bo kwasia o ma mi twa asiri o ye jibi jibi unim yo unim se mo te toko ba ni manya bi ka bi mebo ana mu musa adadafo no youtubefo no mediafo no mu musa o mu musa mo sofo mpanifo no ese sho bo wa ye hwan mo sofo mpanifo na be kire se konfo sho bo wi no wa di na mi achi penyo na hu se no ma bi na christianity fo eye no e ma na ni nye hu because ha wo bi kuta bible ya but human son pa obit me fun no ye be kon wa ko atu apa to said was sister na me fan canada am pon fan canada wo do nyo ko ko jina court u ya hadie bi wo no ma ni pa ni fre no christianity akwa obi afun no fre ni pa na fun ne die na ka ne kram ne okuta bible no me bi o kese se wo timi ne che no but now wo ni ni pa ni human son den den den den den den den den den den den den mo ne ye ni musu bible to make a deal with me money that me na make a deal with me come on ukuta deal with me so we can send party no nipa no mo biema no ensem fi ensem kankan wonim so bi kura die biibia fom ntia fanche no ba kasa fi ni kasa wo do tan tan kasa bi e fi mo pie ba no enkyere se gei nyansa te gumu da me se mo mo ntina me kasa tia we bio on camion ba nipa ne kutade no masra de na ni munyam se bibi o we na ni munyam bi o bible yi ma e ye mumu suni mo bent me show boy

0: ɛka ɛti bi hu sɛ mo ne yɛ na mo ne yɛ bia mo mu sane to abɔntene ɛne mo nsɛm hu tantan bia mo pia abɔntene ɛnsɛm keka basabasa ɛne ɛti mo de honhom ne ɛpɛsɛ me nkunya ne ahoɔyɛ ne anibrɛ ne adwama abɔ bi ɛne nsanom mo to mu mo christianity mo ti na bia ba ɛpo bia do sunday ne saturday friday bia ba yɛ mo kwase yɛ akɔmfo dodoɔ sɛ na mo hyɛ mo hɔ no nipa mo hyɛ mo bia ba na se nyinaa ɛyɛ mo christianity mo na mo nom nsa kɛse sɛbesɛbe kafra yɛ kasa ahyɛwofoɔ ma bi gyinagyina abɔntene bɔ ahyɛwo a ɛyɛ mo asɔlekɔfoɔ yi ɛyɛ mo ɛna mobɔ ahyɛwo kɛse yɛka sɛ obi yɛ gayfoɔ mo a mokuta baabu yi mo na moyɛ gay yɛka sɛ lesbianfoɔ a mo a mokuta baabu yi kɔ asɔre no mo ara na mo sɛ twa mo ho yɛ lesbian ɛnoɔma adeɛ yɛ akyiwadeɛ tia bible no adeɛ atwerɛ sɛ wei ɛkasa kyerɛ mu sɛ yɛmpɛ ɛnyɛ no ɛno na momo yɛntimi memu no nti bo a memu ne sɛ sɛ tumi bi wɔ mu a kakuta wa wontimi nsa mfa nkɔyɛ ɛnoɔma fi nomatantan bekɔ adeɛ yɛ akyiwadeɛ a ɛtia bible no ɛno na mo akuta mo no moyɛ na bɛka kyerɛ me sɛ memu no ɔ abrame me som bosom bosom bɛka kyerɛ me sɛ ne kwan sɛ mɛhwɛ obi to ɛtimi menkɔdi obi to menkɔdi obi to mu as who Christian could have did to me. So, most of the catch him saying, Pastor, me a lesbian. And to me, me, sadly, and to me, me, Muno, to the say, who I could tell, and I will say Christianity. As who did we a lesbian? Let me move. Wait, me bomb on fake ticket ticket to Mampore, me bomb on fake ticket to Mampore, and I shall move up and hear Musuba Medanity. Who's will be a home? Who's will be a home? A Timon of my senior coming, yummy. Nso bia hu musuba ya modi pia bonten wo ye kwasea wo jimi ena ma me kwasi he kris kris di aka saba bi twa no bia be kali bi kra na se tia nya ka ba wo di nyansasem na na show boy bible mo na wo nyi ni ejidi bi bi wo mu ye betu funa ka rama kumem na kama hu se e ko vo kwa me ka o masem no so mo di buo ene o ha buga so ba mo da mama se obi o pia ba bia o se challenge me se me to challenge ni mi ene Christianity mo kwa sa mere bi nyese mi nyama asem ne kada me se mo kwa te mo se mo se mo kuta bible e mo di bible ni dia mo fa ni dia ma bible no mo mu na mo mu bible me kwa sa ma bible no ka kire mo bia ni wo mo di so mo respect bible no na mo mu no na me a me tenche visa me ya confirm me se me mu bible na me hwe mo ne ye ni mo suban na me so fa mu bible no God bless you awurade nyakopon ene shira me na me kese onyame ma akwan ne me home me ni padua me sunsun me nante me didi me nnem eyo ehye wonsa awurade ka me ho afi ni pom ba me ha ebepa moa onyankopon ma ho odin timi adwuma ne ye wodia osoro kasa kire ma brabo me ni padua de ne hawo ni problem ba me ha awurade me sere wo osoro nyame e me ni pakwan ne mu wo aseda wo chinchira sofu bebrebe ekuta bible we bi de akini wo ye ya amwa ne sai se de bi adi we wono no kure ni wo omu ni wo asem no so ne yempa ye nkuta no ye tie wo asem di so urade misro de oba me abepa ba de na djuma nkwe de na brabo asei de no ma bi ekutia na brabo wo de no nkobo mum kuta adi we bi amwa nya no me no nti wo pro de abepem fia no wo ye misro me no kure de nti osoro voice ni pano obi oba le pe bi de nsem sika nya awurade ma nsem sika nya ne nyen kunde mfama ye me de wase so wati ni pa bo ene ahomachi afeti me me number bi nya me bi kuta number amede ye juma eh wako aso lo na manu kuri
1: all right how is your 104.5 confusion boy ana ote ni nka no de ntia me ka na sem sa no sadie mo ye mo hono ene de komfo ne ye no hono bibisa se e de na aba e de na komfo sho ba ko hunu a che se otumi jina e kasetia bible Je na ba. Ah show boy konfo ahunu. Ah se se wasore gina sofo so. Ewo se na no yi obi ni mabeka bi. Show boy so abeka bi. Usu be mpa abeka bi. Sofo je bi abeka bi sofo ahodo ahodo pi na kasa. E dia fa show boy ho. Na amanfo mo won chen chen so so kra so so akeke bubu okra wonye sofo. ɔno nso atototo bi di amane no sɛ masa wanyae saa nsɛmfo no a wudi no aka sɛ bible kurekura yɛ no sɛ bi kɔhyia mpo ɛho wɔ mfasoɔ sen no a asɛm a ɛbɛtoo wɔ no
2: ɛkeka sɛ kɔhyia kora ɔtumi kyɛn bible king james version bible no ɔno no keka sɛ kɔhyia kora ɔtumi kyɛn bible no ɛkɔmfoso boy ɛnasa ade wasɛm kɔ asɔfofoɔ wɔ ghanafoɔ nyinaa so ɛkɔmfoso boy gyae gyimi no na wagyimi na wowɔ tumi wowɔtumi wasia so sɛ wowɔ tumi a ɔsɛ wabosom no adwoɔ mu di no sɛ wowɔ tumi a ka kyerɛ abosomfoɔ no sɛ ɔmonkɔma ne sika ɛne aduane mfiri wiem mbrɛ fɔm ɛno gu ɔ ɔmfoso boy woma mekyɛ sɛ ɔ so wowɔ tumi a sɛ wogye wabosomfoɔ no di a ɛyɛka kyerɛ ɔ meme na mekasa no ayɛfrɛ me bɔgɔ sɛ wowɔ tumi a ɔsɛ ɔne yɛi meyɛ video yi ama ne yɛi ma mewu ka kyerɛ wabosomfoɔ nkwaseafoɔ no sɛ obi ɛdidi wowɔ atɛm sɛ wowɔ gyimi wonim nyansa me sɛ womametwɛ nti ma memewu wasia wofafofafofrɛ mfa nkɔ nyamema so o ɔmfoɔ gyimigyimi azanni kɔmfoɔ gyimi show boy kwasia sɛ woyɛ show boy wonim nyansa na wotoɔ no ɛnkyɛ wawieyɛ ba wonim ameka kyerɛ wo ɛnkyɛ wawieyɛ ba anyankopɔn no ɔfa ne boa a wowɛboɔ na bɔɔ ba wonya wohu ɛnti na wogyimi no asie ade wasɛm kɔ nyamema so wowa gyimi wonsua nyansa ɛnsɛ sɛ woadwene ara sɛ woadwene ne bɛpɛ galamsɛ ne biɛ ne gya gyimi na wogyimi sɛ wowo za amanfoɔ no ɔma adwuma no bɛduam ne bɛduam ɛdɛ atra wode nyame bɛdi agorɔ ɔninna hɔ anka bible no nka wosesa hyɛ hɔ ka woda kora nka wode bible no bɛkata wo ti sɛ woa gyimi na wonsua nyansa a
1: okay. Hi, it's 104.5 FM. Maybe sir, I saw for no omuka say. Omu bebe fi hano. Where are they? Omu fre ye. Aso me inya ekra na ochi ma so for mi ensa na ensa ne kure bi fre mi. Na aso besi sabri. Ebi no ma matɔfoɔ mpanyimfoɔ afra aserɛ kwan sɛ until further notice no ɔmo mɔ matɔfoɔ no mma mmienu nso sɛ ɔmo nso kaa sɛ ɔmo ɛɛbo ma ba na ɔmo mmienu abɛka hyiani ɔmo nso so ɛdin o sɛ mpɛ nipa o nyame ɛwɔ hɔ na mmom no ansa na wo ne woyɛ nyame nipa bi naa ne sɛ wogye di sɛ woyɛ bɔnsam nipa naa ne ne bɛtentam no kofi kenata ne kaeɛ part time christian you won't fight full time devil part time christian you won't fight full time devil munye kefo nyame de enim se wo ho komfo bosum sofo de okwa asori de won kwa asori ko inseni ye nyine wo ho menya nkompon show boy na ebinum kanu onye nyame and ontumi me nyame da sɛ bi komfo ano chikura wu na ase koku bonsam
3: komfo juda
1: komfo juda kura wu
3: juda ano ka sɛ emro enkrofo bi ba asante memo mo yɛ nkoko nkoko
1: wonu mpa wu
3: omu twa ne ti na yɛ ka ne sɛ
1: na koku bonsam
3: ene firi ne komu ba
1: ati ase yɛ enti kristo ni bewu komfo bewu obia bewu ni nyina nyame ne kura obia nkwam komfo kura onim da obewu sofo nsu kura onim da obewu ne mum no enne ye kristofo ye ya bai die nyame soma ye soma ye die ni hu die enne ya sofo obi nu yi predictions a ho do a bi fake nyame nkan e osi nyame na aka mo atena se read ni ema bia hwedin sisi ne be na me na do mɔhyɛ bɛ du ne mu mienu to mu awa wo sɛ ne afa mienu no na de pem so kɔ ɛsɛ yɛ careful show boy say deɛ mɔka bia no wate na mum no obi bia ɔpɛ sɛ wo ne ne hyia mu bia no brɛnhyerɛ fam ha na mo nyinaa monkɔ police station na monkɔ yɛ nkrataa mfa nto so sɛ mumi yenu nyina mo pɛtɛ mo challenge mo ho ɛno saa ne yɛnyɛ no studio ha yɛbɛɛ no nhyerɛ fam fam hɔ no mɔ hɔ deɛ ne asɔ light ɛsi wɔ mo so na wokɔfoɔ no gyina na wosɔfoɔ no gyina mmaranteɛ mmienu ka sɛ ɔmbɛsan lie de ato hɔ no mu mde bible na mmom woyɛ sɔfo anaa kɔmfoɔ no wotumi bɔ saa tra lie ne tra ai ɛne ɔmo nyankopɔn no ni ɛnɛ mefrɛ ɔmo a yɛnhu baabiaa yɛnhu ɔmo wɔ baabiaa na sɛ nyame ne ka kyerɛ m sɛ monkɔ challenge saa kɔmfoɔ yi a ɛne nka mowɔ nti nyame no asaa ka nkyerɛ sɛ mu nyae anaa sɛi anaa nnipa bi atumfo mendi wakoma akyi ɛnkɔnkɔyɛ ayi biaa o saa na nkurɔfo bi hwɛ paul nom di the name of jesus ɛsɛ yadeɛ nkurɔfoɔ bi nso kɔ gyina wɔkɔ in the name of jesus spirit ne kye wɔn bu wɔn pirapira wɔn se apo mfram na me din no ɛyɛ adwuma ma binom obi nso bɔ din korɔ no ara nso still ɛmfa nti yɛ careful hwɛ baabi a wogyina yie na mka kyerɛ wo no sɛ part time christian you want to fight full time devil ɔto ne ho asi wɔ so ɔno no wɔyɛ ɔno deɛ ɔso wɔto ɔyɛ bɔnsam ɔno deɛ ɔsom ne bosom na wowo deɛ yi a wodeɛ ɔsosom nyame no ɔyɛ kronkron no wabraboyi a wobɔ yi kɔmfoɔ no deɛ ne sene ɛna ayi naano ayi hwɛe wɔ se ampa wotene sene me david ɛne ne nathan david ne saul ɛberɛ a saul taataa no pɛnakuno david kɔduru baabi na saul da baabi da bohwa bia ma ɔne ne nkurɔfoɔ adeda david kɔfa nyame ma david kɔfa saul ho na wada ɛtɔ saul ataade no ɔtwaa bia ɛsɛ yie twaa ketewa bi firi ho na ɔkɔ gyina a bepɔ no atifoɔ baabi na ɔteam saul adeɛ na ataa me ne nneɛma ne adeɛ na menyɛ wɔ bɔne biara ne adeɛ nanɛ nyame de wohyɛɛ me nsa nanso meka no maakoma mi sɛ ne nyame asra no memfa me nsa nka no na sɛ mpɛ sɛ meku a ankɛnɛ ka nyame de wohyɛɛ me nsa sɛ wɔ sɛ mebo a wɔataadeɛ ɛɛhyɛ woɔ no ɛmu fa ne kora mematwa biani sɛ meboa hwɛ wɔataade no nsa bɛnkum so wɔ nom sɛ ɔhwɛ yɛ ampa na david atwa nataade no hɔ nom ne kuta david nsɛm ɔhwɛɛ ne din ɔ sɛ wotene sene me sane sɛ mede bɔne ɛtua kanaa deɛ ɔde papa ahyɛ manaa mu nti ɛnyɛ hwɛ yie baabi a wogyina david na ne ko a no wɔko no na ɛnyɛ ɔno ara ne ko ɛduru baabi david sɛ ɔpɛ da ko no nyame ma ne wura a amena bi mu ɔwura amena no mu na nyame ma ana ase to ntentan faa no sɛ ɛso nyinaa kataeɛ so duru hɔ nom na nkurɔfoɔ no sɛ ɔbɛhyɛ amena nim na ɔbɛgyina ɔhwɛ sɛ ɔse daabi wawura mu sisi a nkɛntentan no ntim nkɛntentan no nyinaa bɛtete ɔno ne nyame a yɛka ne ho asɛm saa time ne bible sɛm ni hɔ but na david ne ɛhu nyankopɔn no sɛdeɛ ɔne ne kasa ɛhefa na wogyina a wototo boɔ ba paake so kristofoɔ binom part-time christian afei na wabɛyɛ sɔfoɔ yɛ careful na hwɛ baabi a wogyina yie na show boy no menka sɛ wɔyɛ so powerful so wɔ no wɔtumi yɛ biribia na ɔngu na mmom di sɛdeɛ memenim no deɛ menim sɛ ne tiri mu ɔden ɔno wɔbɛyɛ wadeɛ koraa na ɔno wɔ sere nti wɔyɛ wo koraa wohu sɛ ɔnna ɛyɛ wɔ tiri mu ɔden ɔno wɔbɛsere sei nso ɔku fia no wɔ miaw ha ɛnkyɛe bɛhɛ sɛ yɛbɛtumi ne show boy akasa a na ne nkurɔfoɔ ɔmo turo challenge baa ɛ nso so there are nowhere to be found
4: menhu ɔmo o ɔma ma ɔmo sɛ mmere mi hye ɔmo nkyira full time ɔma bɔ ɔmo ho ɔmo ba ibeduru ha hwe o ɛyɛ ano fafa monni tumi ananyanyame ne kan ma ho ɔde na mode kan yɛ but mokɔ try sɛ di ma ɔmo sɛ daabi ade no saa na sɔfoɔ yi baeɛ sɛ obi tutu ɔyɛ tutu antutu no ana sɛbɔ so de sika twitwatwa no ho antwa na ɔsɛ ne ɔde bɛtry sɔfoɔ no sɛmene sɛ sekan na obi twa no ho na antwa no tumi na ɛwɔ no no mu nti na antwa na mu wopɛ sɛ ɔtwa sɔfoɔ no na sɔfoɔ no sɛ sekan no ɛtwa na mu ɔno sɛbɔ deɛ saa berɛ no ne tumi ɛkuta no ma kwa ma ne ntwa ɔno anim me sekan no yɛde atra me several times saa sekan no kura no tuban katra fie nka sɛ ɔmaa no ɔno ara ne sekan yɛ afa sekan firifie na kɔ show boy hɔ na kɔ tetɛ no kwan so sɛ n'ani nna wankasa wahɛ da pɛ sɛ wokɔtwa ne sekan na kɔtwa ne sekan ɛn na ɔno ara nchallenge sɛ wotwa mmea ntwa wotwa mmea ntwa na mmom wotetɛ no akɔ akɔtwa no nana yɛ bi ma adwo ahye o na wo ho te sɛ na bia efie ne abisua nyina ho ye da nyame ase na wo ne ahwɛ bɛ sɛ no ho abasɛm o ade sɛ akɔmfo de ayɛ dan de na sɛ mo ayɛ anti sɛ ye di mo atam too much
5: ɔmo sɛ nkyekyɛmu wo mu kɔmfo kɔfa wo bi yira na sɛm yɛ buruburo ɔsɔfo kɔfo bi bi
4: no sɛ different kra
5: nti aga na ha no kra wo bɛhu aka no wo nya dɔfo da ni dia kwa yese di mi case bi amisusu mi nya yese eso bi de me kana me da kanu eno so kwa yase nti so boy ne de ono no onyo bi ayepoma no da bi do me kra me catch trends onya
4: tell me ma me no
5: kra onya nti ono na em se ko na wo
4: bi na person say enye sa
5: nti mi si on the way nyai but nyame ba no be bu atai onyankopon ade de de bi ameka be se ada nyame beba no no bebu akon
4: so so ye konfo nana tie mu boss e dia ne ma boss mu nti mu se bible se boss mu so nyen kwase asem no
5: wo mo na eka o asofo no na eka na mmu mu
4: ni tia tia na tia se mu bi na tia se mu sa keka na atede
5: ase book no bible no nipa na troye ya se wo papa ene wo bone
4: ti bia nipa no tia se mu no
5: bia nipa
4: ne konfo bi kra ye ne bone bi
5: na ti se wa tia se mu kra no ade me meka se show boy wo nyai na wɔn do wɔn kɔn mu asam kɔ wɔn mu sɛ sɛkɔnfo bi ti borɔ no nso ɔna ne ho asam ba ɛkyɛ
4: sɛ ɔbi ɔnkɔ yɛ bɔne bia ɔno deɛ ɔsɛ ɔmo bi akɔnfo ɔmo bi ani kɔnfo atam bi because ɔmo no abrabɔ ɔmo bɔ no kɔnfo ɔmo saa abrabɔ no bi
5: wɔnyae wɔn deɛ wɔn nso sɔ so ɛno deɛ ɛyɛ atamu da adeɛ nyame bɛba na ɔbɛbu atae so ate aseɛ to ɔno deɛ me mɛtumi a wɔnyae yɛyɛ to wɔn mu nsɛm a nipa ɛkafo yɛ ho nsɛm no yɛ bebree ɔho nti sɛ woso na obi kora no a sɛ bia nyame aboa wo na ɔnyɛ baabi kora a wopɛ da mpo kora nnipa bɛtumi ahɛda ahyehyɛ nneɛma de wɔ ɔkɔkɔɔto ne ade ntumi deɛ wɔnyae wɔ nso sɔ so bcause yɛ no yɛho fi dada wo sa akeka wo bɛsa de kɔkorɔdɔma sɛ adware yɛ nti ɔnde wonya de wɔ mo asɛm ma ɔ mo na meme hɔ no me a memeyɛ kɔmfoɔ no sɛ bia nana sɛ me nso obi gye me sika ɛwɔ tipa akra
4: dɔkɔ tipa
5: mema bɔ ɔhyew afa deɛ wogye me sika di nti saa ayɛ dada ntoma nti ɔnde wonyae wontwitwa wo mo nsɛm no so na wohwɛ so nsom no ne bosom na obiaa so so nkwa no asɔre na somdwuɛ mmara deɛ show boy yɛ no yɛbɛka so ɔyɛ kɔmfo ɔne kwa so kasa
4: na ade na obi nso didi obi atam wodidi no atam sɛ ɔno ne som ɔsom ne ankwasi asɛm a sɛ ɔno nso wɔ kwan sɛ ɔtumi bɛka no ne deɛ kyerɛ wo
5: sɛ Ghana ha no bible no ɛwɔ hɔ no
4: sɛ dodoɔ no agye
5: adibia ho kwan wone kwan sɛ woka bible asɛm ɛtumi ne de me mɛtumi nso wɔnyae na ada atamu da bɛba no ɛhɔ no nyame no bɛgyaagyeɛ so ma hu obia bi a ɔyɛ kɔmfo bia na ɔbɛkɔ heaven obi ɔso so a ne sɛ bi ɔso mu
4: nyame
5: ɔno nso so mese da atamu da no bɛduru no ɛne ɛbu atae ɛtumi deɛ obia nyae na ɔnyɛ no adwuma na twɛberɛ no duru a ɛne ɛbɛhunu papa no bɔne nti ɛba saa a ɔno kɛka ɔde bɛforoforo nnipa nyinaa ɛna wɔ nyame asɛm so deɛ ɔsi ɛnyi bi mfirim neɛmfa bi nka ho na ɔfa santetewe da biara ɔno deɛ ɔyɛ nkyerɛkyerɛ sɛ ɔne deɛ wɔgye som biara di na som bia so so anana de me hon se ewo mu a ade ne timi ye ye de aseda kwane eye papa so yo sofo wo hye nkom e menipa ne pai ne ye ye pa de wo ka na ye papa sa na ye komfo na wo ye ade no na age abuade a eno so ye papa eti se na kwaye bisepa ne kona eh sa de akro no
1: me a me sofo sofo bi kra ka na sorry dem se wo ye jamisumni ana se wo ye ne church member ne church member bia wa ba na sorry dem a wo wabuwa wo abo mpaye na ope ba ana ope juma ana ope sika na wenye bie na afi wenye wye ni weja eno
5: anu wo case
1: obobo mpaye ama se uba wado ma ana nkure ni njina abe u yei sika wade ma wo ni njina abe she wajuma wenye anu suni njina abe free wansa edie ntina yese so fonsu kasa ok meba mame nkwa humana so konfo shu boy majwe
6: ejo shu o mchamo
1: na omuye
6: ejamadum nyankopon ti ase abosuma da woro mani esu da woro na hoye pa
1: yo shobo ya dasi na hocho ya chwe mye nuni asofu binu mu edi nkomo ene nsusu ya wahasi nana dedi kae emse omu omu kase nkomo no babe omu ba na hocho minye nipa miensa se nkomo no ube shiemu na utumi na osi wa usunu uba hasi ya anka bako do so the bible best sign lie na wa chiro se nyame e wotumi na nyame amani tumi bi ene nyumere ko do no na mpanyufo bi fira mi se omusofo odo no na nyumere na obo mama ne anka nchiro mo no di nka be se obe oba nti no omu ni na kasantinya do mbitu mama na ba until further notice di bi ada omu anka sa bi on be fira mi nipa mi enu nsusu eka bo mu bako ne di ka fira wi e chiro mo ye conference call ana omi edu nyina na mekasae so mbaba ewi akiri ba akokra ntumi ama eye wuhu ana emu mma ana sese kan na ya wotwe no enti na omma ana se tumi na omni so mbetimi de defend wo mu
6: abasi ede kan nyankopon enhyira onipa bia wotie ne enhyira fam ya fidikasia ana ya woso amaika tete sie na adeba akon ya na ewo mu ne se akosia ne se ewi ase obi na okirifo asempa ekod na na nasho bo na nasho bo ne nya afi na me mebe na nasho bo ye show bo ne fititin tran he akosi nyankopon ne ye ba kopa na owi ase one boss ro bo asase ne nchiche mu ne dos ne nchiche mu bi ye botan bi ye nsu bi ye mfama bi ye awie bi ye sum obi a ne be bi obo mpa ye fa eye adwuma enti se wo de she wo tirim ese bi a wo fa bible nyankopon no owum no enti no de na gina me ma fa nsuo de enti me de enye papa wo kase tia me de na se me nsum be kase busa bible no question abufu se obe kire nyem ya me mini problem de bi a ta me kase ba ku si eno kwe be si ya mama me kwa ma ntwetwa nipa no eno enti mo de manfo ebrebe video tia me se nipa na kwa me ame hu nipa na me ne hyehye ho
1: ba ye na no me hwe video bi obi si saa sofo na oba ha no wo ne ne ye plan
6: me na hyehye ho mo
1: mo otim ba ye mo ba mo ba mo ba akti ye
6: o di se wo ba ye ne na me twa na bia ne nsa kwa me twa ma ni ntina da hospital ko mbe ka ta tem na na
1: ka utwa ne ma ne utwa ne nsa ma ni ntini ni pie ya
6: ah eno kwa da hospital ko mbe ka ta tem na na
1: ko bia nkasa
6: ko bia nkasa enye obi achi ne je ne hiam se obi mfiri ne sum mra me yo da bi nyina sum bi obi asum bi ade bo nipa me me ye konfo no eye nipa nti na me ye konfo de wo ye malam nipa nti na wo ye malam de wo ye sofo nipa nti na wo ye sofo de ko obi a tumi bi ana so obi adwuma wo ye bia na wo ye sade me nipa na akwase me me problem ne se ye jam beto challenge no ene se omo nya inkudni christianity bia ma na wo mesuwa sofo bia besuwa jidri ni wapeja ukwamfuwa abosom sem dini wabejinam abosom ya mkwasi ya sem osom bosom wuni mnyansa babro siya abosom ya mkwasi ya sem jidri empo jidri atema mebesom odi bosom kwa temkwa kenhamiyo wadidi ya abe pim ebuta po mwobaye honu ni wasedi ya kwamfuwa na tem obi osom bosom bia babro so ya kwasi ya entisem me minyini se babu ne kutanu edipa na twam nyi te fisu ne ba ya mimi ye kwasia na me dia me pa bible no na me nsob de memfe me simi so bible no bo ne fibura momo dia moni abre se wo be chere ndemi akwase nie me dia ne se me bi mo so fu di so me chere ndemi ne mo mte wuti mi firi wo fie nko tutu na du nchira ta mo dia ye be sen chan ani meba me me dia me nkaso me firi obi to wo bra be chere ndemi no se me video am ye me no metu ma firi obi a ma mo so fu bi edi mi angata me bi don se bible mi nyini and the bible no to me bi wo mu dia ani ke se di ka kunkumu ne from nyina ni because mo se assembly no nyame asem assembly no mo to hwe free bible ni ana bible te ma mo ntwe mpena mo so mo ye christofo mo twe mpena mo bu bible na nim tia bible te ma mo no mo nsa wase me ni adan so kru mu ne nyina wo twa sem ni wo dan so kru stop fu shira wade eto wanu kure ya se di oba wachina wadi yeto edjama bo dead pain titu led pain pa actually for na ye vi for vi aye nom kacha so for tramo actually for awuro besi betu mu komi ya bia wu se konfo bi fra wo mu nyina na actually odo bo dram to nyu aso de manyo wo hye ni a edaba so fuma me ba kweli daba boni ya kachie si kom ya nyina ye oma and this moment in the bible no question bi wom ah sembi wom ye onyankopon no masem ana momu ntimi ne so ana wo be sign wo boni ho abedi bi matem na ba cho e kro de da wonan a me ba cho ye se ukro nkwacho bi ne kura na kura ni se nyeye ntimi de bi a ka se me se christianity in the bible bi wom a me muda na hwe si ni bible no e ye bible na exercise book ene me ka bi ko se wo tumi che bible se tu mi buwa baibu numa kadu wafaa baibu ni kutaye na wanim se tu mi wasem ni na asem ni ye nyami asem na wabaibu numu ka baibu ni katente yin yin se nguwa kadu wabe ye guneke se nifra etono mbwani inti oyano wa se onyankupo wafane buwa on training tem wane kaza se mechina wu mwanti nyami ase abosu mkula kimi kasu wabe ya adine nwa ye enti se nyankupo wu when you go on your train, what cut to a yard, ya way? Mimi Yankupon limbs for boss who pass us, and I was it. What is the greater power for mine? And your book, Yankupon, and your book, yes, media. Now, what this will be a cremony? No, be a Santinia. Not just a cremony to any pana. Just a cremony to any yammy. You put the Christianity. So I know quite a tiff here. Nessel, one of the quasoli. Na wo ankwa asori a wo koba wo ye bonsam biko di entina tender do na kwa so wo ankwa asori e de wo ye bonsam ma no boni kiti nyina konkonsa e tro pese me ku nya ho ye ni pre ho hom e ye mo na monim mo na mo jeje manfo okuru mo woni potete na danfo ye boyfriend nsu no wo je no mo bible ni timi fira mani etimi komo nto wo na meme a me fa bible no to pom pe e de bible na bible no bitime kumi sia na fi ase do ayira no ye tire ne kwan editame ma ayira menim bible no masem na mo awu so no masem no tim de ye adwuma agwati me chitun ne me se so fu ye ni gana ha a wo betima ka che se me kuta bible se de tv so mo hwa gania mo vo the name of Jesus na konfo na twahwe e bintimi si wonne mo nyankopon me so de nyankopon boni be ne wo betrim ti abon pem me twahwe sebeye ene yakupon tu me bompem beyi fo tushia meme nya beye no beye nso mede yade papa meme obeye nso mede yade papa enti honhom bia usutu se honhom no sole kutia bone no enti me kuntia me bida ana wo tio de nemo Jesus wo antu ahwe meme be sa wo antu ahwe asembe kureni enhyira fempo nyankupon enhyira mo me die maka anti asofo no ama me wa asafo ya anu ntimi sra betna atafu me no kata mu atafu ya ya
7: ntimi sra da ba se bianka omo ba ya fra wa no atima ba ntem
6: me wa ha ya atafu ya
7: o so so bi amai
6: ko jo ade sei atafu an fie tide wa nyeta
7: oh okay na na na
6: me sra ba ha
7: na omo me ka se ade a wo ye pa no usu se nyame ni je hu de wo ye
6: agwati my yes from 20 for good years. Me mpia bo nti maybe bi kwa. maybe bi ane me frem sunsun ni me engine ofukuta me die nipa nyina bu ni se yetanta die ni bi ane nye yakopon nim na papa wo bintimi nkyire yakopon akwan a won fa so ona be bu nyame atan se die nti na obo wo yoko wo wo ka nipa wu utimi mu nyame atan sa wo yakopon wo je koro na bi afa kwa me ka se die wu ye bia hu se yakopon wo te mu agwasi die bi ye bia no kore enti sene papa mu a as wo ye kristo no kuta babru we so nka ni kristo asem na konfo nton didi de kuta nton we so nka ni didi asem enti se wo fure sa wo ye fantini a na wo be furu be ka tem se me mama ye fantini ya santri de ne ta de me minim yakopon wo be do atre me se asante fon kwa ne wo nyame enti chana fo do mu nim yakopon ibo fo nim yakopon frafra fo nim yakopon awoda fo nim yakopon Dabi yenye ni sa uko track bia ma country bia to bia wo kwa fast wo kuturi nyakopon som no bai kudu wa yekume kudu christianity so no no kuma telis wo no ti fekwa na wo kuma telis ni bia wo no na so ni matelis wo so sai papa ti na wo di awo ye no o musu ba no je me ye bia kwasi efi nyakopon bo fere katel de me to bo fo etime me me ye futu hu ni me na me tu christianity fo fo me na me kan kura kiram so mu do ma dwun be dawo na ko mbe ti ye nchima me gina so me de ko bible no gura ko mo se a akwai ye wuru so ye satan na so ni ba papa ti nko o kan yan sa wo mu iko akwati ade wo nim ye wuduro o fa no me be ko ade nku
8: e be kun
6: e be kun na ade a wo gidi a wo ya wo ete ade wo ese me gidi enye se ade na wo gidi no to mi wo ma Not as quick now, did the catcher say. Ten one go for beer, not two go for beer, who did the other unini? Unini? Now, what could tell me what you have to do? Mumu wants your thing, Mumu moon in a goofy.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, wo obosum obosum ne nye me kura na efiri nyame ana efiri nyame
6: maabi atome tiktok mo fana mo monum tv ne sudi tie
8: bible no sye se wo nye de wo nyina efiri nyame na otumi a wo nyina na ye hwem se ye ketua bi
6: ana me sume fa the same bible no me du buta ta bible no abosum som ayare papa cha wo bible na na twa ho me me bible ni twa no ta abosum som papa cha no e che ono bible na kata
8: eh sa
6: kwa me TikTok ti sia da ho
8: when the bible no susu ebis usu di safo ashim
6: do the bible no kwafo
8: e wo konforo su the bible ashe safo ashim
6: tie me tie me mo kwa me TikTok ti sia mo fa mo no mo page no su di sia yi me the bible na me che quote green wine ice bobobom all me office ana me kuta bible no kwafo ni bi do be di busa me mase no ana buda no bible no kwafo yi tampa se ti mo e ne kwafo ampa me be se di busa wo stay abo sonsom eye papa che wo bible na nkasa kobonkuma me eho na atwa kobonkum ana mse butan se abosonsom ya de yakopon ni je wo pa atwa kobonkuma me atwa kobonkum ana mse no kwasem pa to bi kana to from na to from
8: ha
6: se bible no kwa se abosonsom
8: dazu ba sa na na wote e uzu uzu akofa bible ni bi di safo ashim
6: me pa atwa se emu na se bible na kasa
8: mo je ana bible no susu
6: bible na se abosonsom bible na kan
8: for come page na na mebo ba akwa prophet ne dia ne kire se wo dia no bible ne kire se wo firi nyame
6: yes
8: ana wo so akofa bible ni bi na de safo ashim
6: ana
8: bi sa bible se wa come na wo come no
6: se bible no kwafo se yampa se abosom aya de yakopon ni eje ho aya de yakopon akoma so aye pa tumi ka twa ko bon kuma wo na twa me de aye no kwa topom na firi sem na topom
8: wow that is
6: anti bible no kwa po ka mna buza anta sa abosom aye papa cha no bible na kata wo ko bon kuma me ampa ne bible na ko bon kuma na da mi se babu na ko o jabu sunsun bi che wonu amu abadi mo komi pay ti na so boy 123 komi pay ti awa tuma me kan se me bo a
8: ti babu no kura che se wonu
6: eni
8: me ba me babo me use si e okay ya da confession brasi me ba ma me mo me bo sa ey so fo no de Bible no approve that is a confession bo nfinyame so boy so akofa the same Bible no be the key ashim
7: ano bisa Bible is a Bible sabo sunsun ye papa sini asofo ne de na komun komso ma hwe na dimi ke girigiri ne ko Bible se yankopon ni ji abotunsun mo pa si ye kom na ne ji wo a ni faso na dimi ka se na ni ji wo pa pa pa pa komun gum na de se de girigiri okay meba 1212 so far tanto meba me share the amount is here my patcho ye hwe sa ye ntie sa asem no ei show boy papa ina ad nyame no nsoro no ana sampampo wo se asofo no hwe ni mu me patcho Facebook is here show boy so far bible ni bi e de safo ahim mun konko hwe na mun tie